0: kɛseɛ no ɛnɛ da mu ntia me ne paa na wo pɛsɛ ni mu a na wo pɛsɛ wo yɛ yim problem na wo bɛyɛ minister wo nyini wo bɛyɛ chofu ko na bɛ sɛ wo nya wo buo di
1: sa
0: ɛmratie na ntumi nkɔ yɛ kyerɛ sɛ yɛ ne obuo ne ani die na wo kɛ Deuteronomy chapter 20 verse 16 na trusham ne ka sɛ Deuteronomy verse 16
1: na 16 tie na sɛ mo
0: no trusham
1: nka de
0: bible ne ka sɛ ɛno me bia ɔyɛ wo leg ɛne ne na
1: na
0: ame nyina aka sɛ ka amen pa ɛso ɛnɛ bɛhwɛ raketo aka sa kyerɛ ne maame a sɛ ɔbɛ wiase akye tie tu asa ne papa anaasɛ nyine bubua ne yɛne deɛ na atumi ma obi nya awareɛ firii
1: saa
0: titibɛ mmerɛ mu 1980 mu hɔ a na ka aberanteɛ bi tata bash na kɔ baabi a ɔba no na ɔdu kuro bi wɔ ɛkwan mu hɔ baabi na aberanteɛ no twa tikit ɛna ɔte tata bash no na ɛberɛ a aberanteɛ no ɛduru kuro no so no a papa pɛn bi tena kaa no aberanteɛ no bua ne ani ma papa na sɔre akuma no te so ne so na no ɛbɛtena na wona na adwuma yi bi tama a aberanteɛ no hyiaa no sɛ ɔkɔ akɔ wale no na aberanteɛ no ka kyerɛ no sɛ ɔfiri gegu asae ɛti ɛda wobɔ wɔ mo kwa kwa ba no wa de efia wu mo no na papa na blanche no se e ma na akunya eti blanche le wa hu papa no o mu pwa papa no e hu blanche no papa no shaase se wo sa blanche le mi be e ma blanche no ye mo hye no osusu se papa no e bia wa ye no mfumsuo bi e ho ansa na papa no be shaase aka abene story e kwa wo fa so mani dina ke mo blanche e wo tete kitifiti so you said no one aba na onti abeja ya ma no na blanja ka mu from 72 takrade no ho na blanche no shaase se okai eti ni sa ni nti no papa ne ka se obuo ne ani di a wodi ama me nti no me baba no me de ne che wo
1: eh
0: na o se ne se na se sa blanje na ko pema wi ama ya se obuo ni
1: sa
0: enna blanche ne baba wani obuo ne ani suru ehwi na ya fa bo ye mbote se de wi ye ndia na uko problems chapter 18 bo ne ka se bo
1: me ba
0: o se nti na baabu ni tufu sa me ba
1: ti wo jan chere
0: ti wo jan chere chere
1: na empo wo na emra
0: na wo na nchere chere nso enya de ade
1: empo
0: ka emi ma me ba yi kan yi wo betu kon a na wa wo fo che wo chere se
1: sa
0: wo mu ni baabu na baabu ne ho nyam som ne ho na so wo me firi wo mu ba no
1: eh
0: de ni wo mra e me wo nipa edi ye bum
1: sa
0: akwasi akwantu a wo kon no hwe wo so ye e ma asem ayonkwayonkwa fankwa yensanom fankwa yewi wunye bibia fable fie enoma wa nyina ye noma na ye onyankopon adwene mu ne ninim die mu a ne nyina wo kyerɛ nhye no na ye no mu onyankopon na so na omudi to nipa fo
1: yes
0: odi tu akwalafo eti wo se mpo wa gya ne wona enkyerɛkyerɛ no twaso ye
1: wo se na ye wuti ani monya
0: na wona ma pɛbi wade ma me ne papa nkyerɛkyerɛ na wa tete die no o bible sɛ wona ma eyo ni nya kase edi wachi
1: abotie de mawo
0: ene mrache de maba wo muwa de tuo mo na mo mo maami wo hom ne mo papa hom kwa ni wo mochi
1: sa
0: o mo ni nya me shiro ni obuo
1: da bi o
0: ene no da wo ko proverbs chapter 6 verse 20 to 22 wa babo ne ka sei
1: me ba
0: nti o se me ba
1: buo jamran
0: o se buo jamran sem
1: na ntanje che
0: na o ma chira so ante jere da
1: fa che wa koma ho
0: da ya fa che wa koma bi la obo ma wo ba se chira no fa che wa koma da
1: na fa be ba la wo ko
0: na fa be ba wo ko na ba sa wonna mo a
1: mane kwaja
0: o ma me
1: wo da
0: da so en show
1: na wonna da
0: me so
1: sa mo de
0: mane nye wani je sa wa da so le na ma me ne wo papa futu wa fa na de be pia bo nten
1: yes
0: en na ma ba wa mfa ma me ne papa futu o
1: ah wo de ye de
0: ka kire na o o la kolo
1: eh
0: tam
1: twem ba jimble
0: no lie
1: yes
0: e kan se mo ko no akwa kwa nyi mo bi ba wo hwe ne no boni dia tim
1: yes
0: wo ko kwashia bo bi no akaka se ya no o buoni ani die wo kɔ confinement hospital me husband kɛsie no a obuoni ti what is board no hwɛ process no wo kɔ a enkwala nkwa nurses training college fo no a ye ba hospital wo na nhyɛn no omo funsters ani e dia fun yo o nurses training college ni wie ya ye de graduate ne to ano woni sɛ na sini bi ma da ti o bi o pɔ bi ale da ale da won e ma me ni sɛ ya eno show na de go won paper why mo ho fi no a ya amade wo fi ni ba bi amonam bia ni machi pero shit next wa mabi basa ni we na nyina na ye mienu
1: da bi o
0: na tro kwota ka meja ne wona ni na kwa ya dia
1: awale
0: etuma wa no tie pepe ko mo kwa kwa firi mu
1: yes
0: na bo shama ba wuram na obo ma oba sha bewia na ku
1: sai
0: enti na na mla tie ne maba wa wuti se potro because obo ni ade die pa nya dia ade
1: ebi no
0: kanepa obi wu a

0: Lord Jesus. Kosha sembi awo je 15 no. Bo so bi o blend se bia o.
1: Yes.
0: Are you ready for mu be di?
1: Yes.
0: Ati awu tu. Uye ni. Oh what's up? Uni e chafuo. Ko bi e be blend take ka ho. Mo stressin ko di o di be chafuo no mo ba. Ni are ni po be chira wa dia ma wa be ye mi. Wa be pe di wa. Chafuo ni nyina fi. Ganti e de wa kesi sembi le gonfo ni pon poli poli kura di mo 70 o mi blend. Ke poli kuma si ke. Adi bo chan nye. Be do. Akuro uta nwesia akuro sia ni wo mu kogba bi ni ade hwa ni yabetem because that the other one en tre se akuro ba Lord Jesus
1: we kurom too much
0: kama ga pat ye fa nya ho ne ye ngopa ba bi si da fofo na bo no ata kuro nwesia nyina nye ata school no that discipline so kwala ke ti tro lesson ye nta ya ebu ba se plantin asi wa ni ya we be ye minister o ma we be o prime minister don get the chance where you wanu fu mi ndi nam so no se na nti abi what is that 32 nyen fu the cross of the pure yes where your by way but your mess in here or do be pan your one one eye she won't grab a wall I jump up your name itrim
1: yes
0: hey minia she na fa bobla pao na Jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 say
1: oh hanteni
0: na bible say a hanteni
1: she
0: she
1: ni una nya
0: urade say men kasa tres obi o ya hantai bia ne na no pa urade ni wanya
1: urade
0: ya no
1: say for dia sem ni
0: e nyakopon na ro kan no pa
1: o da
0: ofi say o da
1: ose ti bre edu
0: wo say bible say men kasa ntre o say what that efe dia obi o ya hantai no e bra urade ni betwe wasoma e dia
1: edu
0: ti nyakopon pak wo mu guka mu sha wo ko hwie wo mu because first Samuel 2 says no kan was say urade no kuma no man kwa san tan no de asofo e tren faka ho rivo one in sanwe fo no e man kwa kan no ko mu ta babu oni apo ne wa nya to aso e
1: bredu
0: na so che bredu
1: na han ni
0: kapte ni di
1: ti ahwe
0: o ta ya han
1: ba su ti
0: se ni pa si na o to aso e
1: na obira ni wa
0: na obia ni wa
1: ba ma ni so
0: o ba bia ba kwa ko wa to no mi ni a o wira ba ho bebi akoko ko wato no so wa mra ho asia wo wo nya fe wa urade ani
1: sa
0: obi o dia ho brasia bia ni wo nya fe
1: yes
0: obi o ya ho maso o muwa dia bia ni wo nya fe ja ma me yesu mesi dia ni wo fe odidi wie o dwale wie ya one ni ma di nkomo o kan ni titu wa o ko ni wo fe
1: fe fe fe
0: asu mesi wo dia o nya fe kura o ni ti nyina peche ni nsuna tuo bu fom pablo sa hantai ni uwo nyefe we urade anim
1: osun ti no ahwiasa
0: ahwiasa no minia tro quotation we pa jere 50 verse 30 abu so ya oso to aso e
1: na ose na maso ni nkure mu ja hallelujah
0: mi si ti o evangelist so ni ka we nyankop
1: sa
0: se ma da ma onpa na ba o nyono o to ose hwe ani bia mi urade mi ana e
1: na bi
0: de ye na ono wade ma ka so abetime wa blabom o ya o ma ya o ntu se se mo
1: na bi
0: na ntia u
1: be ka ya
0: na ebe ka etu ono wa chira odi aye
1: sa
0: ope je won sha ti wo kase wo sha o beti no wanya di aye
1: wetie
0: won sha
1: on for so
0: davida chief micah chapter 6
1: micah
0: verse 8
1: it is yetem
0: wo se sai
1: waka de ya chira wo
0: nti ena no pe bible sem ka san chira wo sai ya ka de ya chira wo
1: onipa
0: onipa
1: ni de wade hwe fi wo
0: sai ya de pa fro wo che na no pe
1: ya bibia la
0: sai ayi ami mi wo le du so uti ka mu na utu kwai ahin fu ono mura mo wate difu chani
1: adie biala
0: se ya se
1: ne
0: ye
1: ani akon brasi
0: asia
1: kunu nyako po de
0: oh jesus abrasi ani bi urade ne
1: sa
0: ahan tai bi twa bi bon sam ni pa de se ni o re du so uti ka mu na utu kwai ahin fu ono mura mo wate difu chani
1: adie biala
0: se ya se
1: ne
0: ye ne ye
1: ani akon brasi
0: asia
1: kunu nyako po de
0: oh jesus abrasi ani bi urade ne
1: sa
0: ahan tai bi twa bi bon sam ni pa de se ni ko twa take ti kam a wa chire ni ko bren ya si wo friend dia be dia VIP o tin ni wo ni ba na ka ho sa ba si din ne no ho na ma si nyese se o ho do bi ta take it to ka che da o be si from crowd ape be bia je so ka che meet hey meet why hey ka che o ma sa se me so hey ni crowd che so bo ko bo nsam jem che so mu se VIP na wa nya tram no wo ni sa de sa so bi fo ka ne ka a ho ma so pa na sa du sha ka dia yo mo mo smo ni so wu ro mo se o ko da o ko ton digestive biscuit vote quarter said o ko sa na de bi eto no se se as a beta for your come radi as said o mo si ho ase pa VIP no na no ba ko bi mi wura mu ba ko bi sha ma mre please let my question oh yes please go as a tori o let him tell you something I mean America it doesn't do all just matter fuck you me so for matter fuck me say ni pa we ready ba mo ta fote yes
1: dabi o
0: Shani pawe awurade ba mo twa fote yes
1: David
0: Bible so wodi pa wa hankan e be bra wasi
1: sa
0: kofa na wo utie ye mpoade e ba chi mpo a wonim wo nyakopa bodi o boye nyina nipa na ye mo bro wa bodi enu pa na wo ka de a kire ne ho a so a e ye nipa abo wo tumi bo abo pleko pain

0: Se sika no baaye no, ontimi ni bi. Doctor se mane nwe akokɔ.
1: Mm.
0: Onwe krokokoko. Mm. Woni dabo dabo. Onwe ponche na monchi koshia. Last minute kura no. Nche ye kura chi. Tiwiase na chi anwe akodwanam nwe ponche na na wo tiwiase no mo ye de. Wo se no makwa.
1: Amen.
0: Nadia ne ne kafa.
1: Mm.
0: Cas ne pack fie na nim. Ebi wo kwa so. Ro sai na odi anim. Sikili wani bi. Na so ukwa tu sikili. Wa hunu ti na anwa. Sikani twa ese wo nhwe, no wo hwe. Wo di bi kana no ne e no be. Ba wa ngwa nya ne ho nti. Na ko na mitwe ye. Man kasa obe no timi ni bi. Na ne yi no obe ma obi
1: enada.
0: Fadene fo awani awurade wodi bi kana no ne no be ba wanwa nya ne ho nti na ko no mitwe ye man kasa obe no timi ni bi na ne yi no obe ma obi
1: enada
0: fadene fo awani awurade da kwan we dangerous ma mi job 18 Nashan no ma bi a awurade ye.
1: Ono na
0: Job 5:18.
1: Na ono na awurade na opa.
0: Ono awu
1: eno
0: eno se wadu awu eno opira. Eti wajiga wotum sese de pagutu wo sabrim. Ye fatu wo sabrim nye example. Ona no ho ya homti. Nkra kwan so ono a. Brekum kwan so ono a. Bechem ena no so playing so nkohwe asia. 27 se masan de me ho akwaje e se akapo so de ship en di akas kwadu wa betu bi na djuma otu wa besusu onipa bi ala nsa de djuma na ukwa a 43 o sai
1: onipa nu mu aba
0: onipa nu mu aba
1: pedi papa
0: pedi papa me
1: onipa nsa no ade no
0: na onipa wo nsa no ade no
1: obedan
0: no obedan ni no de ama did you want from neno and no one be fifia mo akotwa di se de akwani de aburo bankani ba yira hye ho di se school bi na wo kwa abrantie hwe so hwe na school na wo kwa na eno ni edu a wo de hye ho a dachi e be fifia mo akotwa e hye ka urade
1: imi
0: itu ya wa dwe sa wo ma me bi na wo ye na aburo wo papa bi ukọ ni kofie unhia de onjiro ho na wo nya no we sey wo ma ro pa so mutu na wo kwa mo a da se be ba wo kurobom nshake urade
1: amen
0: eti se bi na ne be ba wo da se asetre mu ablabom eti se ye na dua wo de asi wo ne no ankwa ankwa ye dua e be se wo da chi because wa saka no problems be busam Etredu ba kun Proverbs chapter 11 verse 27 wasa kan se mu
1: o Your papa chiri kwan no
0: Iti di o pe papa chiri kwan
1: no Ohwe
0: ohwe
1: na do wole no
0: Na di woni achi no
1: E ba so
0: Papa bi o kro bu wa so ye premier Ye fa jabu Na di mu odre Ubo kwani fie a we ye di mu odre ni bi an fa no hwe ni mako tu me bre mako odre odre no ofie ho no tete wo nye ye ana obreso onu kwantumi ni obi aso ntumi ntibi otumi bresa na apuragu pom na fifi ni wasan don te se nwida da kron kwala ni nimse ba ni won kwie nsa nti won ma fa koko boto na ba kon afuru kube no nti no mo atere kum cho chik na beto boto num ana ko feli wo e ba na po feli ya ntunu na fa nche na tim sa o so yi doboro ba bade bejira bi na de share so tisuru ono ewu wonu mse papa ne to na oja no ho mikodwo na wo sifam cream otena sisi eno anu no

0: ne nyinaa yɛ mmaa na busuafoɔ ɛne nadamfofoɔ because ɛka a bɛrima no ɛbɔbɔ no ɛmaa na busuafoɔ nyɛ deɛ a wɔmɛ de ade ɛbɛtu aka no bi ɛtua ma mu yɛ wɛdin dede ɔdede oo dodo hwehwehwehwehwe ɛwɔ wɛdin no ase nyinaa la ɛyɛ mmaa na busuafoɔ because woyɛ atɛmpte sɛ wobɛwale a one sika a ɛwɔ sɛ wokɔɔ maame hɔ no ɛso ate halleluya deɛ kɔ wwɔ faase hɔ no ɛso ate deɛ kɔ wo nuabaa hɔ no woyɛ atɛmpte sɛ wobɛwale a afei sɛ wo maame kora frɛ wo sɛ brɛni sika a woka kyɛ ne sɛ wonimdeɛsi wo maame no nkasɛ nimdeɛsi w'ani so nti wɔto wo bo ase na wowale wie a afei nnoɔma nyina totɔ yɛ wie a afei wɔwɔ hyɛ ase asoɔbo ne problem ama no halleluya afei wowale wie pɛ na wo maame pɛ mmoa a afei wo sa ka kyerɛ no sɛsɛsɛ deɛ wonim hyɛ ma wale anyɛ te hyɛ fɛs no halleluya afei na mmoa a ɛkɔ bɛrima no na wosuafoɔ nkyɛn no ɛbrɛ a bɛrima bɛware sɛ akim na so ate ɛti wokɔ wɔagye no ase a ɛmaa no a wɔ mo ɛyɛ wɔagye no ase a ɛyɛ dede nyinaa ɛyɛ ɔbaa no nabusuafoɔ nnadamfofoɔ bɔkɔ na mmarima nabusuafoɔ no ayɛ dinn because ɛka na ɛɛba no ɛbɛma mmoa a na wɔmwɔ fa no de boa wɔ m no ɛso bɛɛ de ade ɛti wohwɛ a wɔde kaa no ɛkɔ a yɛahwɛ hankekyefo no ɔbaa no abusuafoɔ no ɛhim no ɛntɛntɛm ɛkɔ ɛka bo ka bo ɛmfa mo ho because ɛnyɛ deɛ ɔmo bɛtua bi halleluya ɛna bɛrima no abusuafoɔ no so ɛhim no bɔkɔɔ hyɛ kɔfi ye kwame ɛsɛ wawale deɛ na ɛkɔ maako maako nti onyankopɔn sɛnsɛ n'ani gye awadeɛ ho nti no awadeɛ awurade wɔama kwan ama awadeɛ anyɛ problem ama nimpa ɛtu hwɛ genesis chapter 2 no a verse 24 onyankopɔn hyehyɛ awadeɛ kama awadeɛ yɛ adeɛ onyankopɔn ani gye ho papapapapapapa wobie first corinthians 7 a yɛmfa 38 no nka ho na yɛmfa ɛhɔ no nsi na yɛmmra topic foforɔ so genesis 1 corinthians chapter 7 verse 38
1: no ɔse ɛnti deɛ ɔde ne ba baabunu ma awadeɛ
0: nonti bible no sɛ deɛ ɔde ne ba baabunu ɛma awadeɛ no
1: wɔyɛ no yie
0: wɔyɛ no yie halleluya
1: amen
0: ɛnti bible no new testament nom koraa no awurade ntwaa mu halleluya
1: amen
0: ɛfiri genesis ɛna ba blɛso so ayi history nom ɛna ba prophet nom ɛba manos prophet nom ɛba mɛdwa prophet nom ɛna new testament nso afɔfele sɛ deɛ ɔde ne babunu ne babaabunu ɛma awadeɛ no
1: ɔyɛ no yie
0: na kyɛ sɛ new testament ne nyinaa no still ɛna ne agya na ɛde ade ɛma awadeɛ ɛti awurade sɛdeɛ n'ani gye awadeɛ ho nti wanhyehyɛ awadeɛ sɛ awadeɛ mɛyɛ problem ɛma nimpa na mmom ɔguu mu halleluya sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbaa ne bɛrima bɛtumi aka ɛho abom na nasɛm a ɔkaa sɛ mohohyɛ asase aso ɛma no aye aba mu nti no awurade wanyera awareɛ tawee te sɛdeɛ na yɛ asɔfoɔ ayereɛ ne a yɛntumi nwale no halleluya hwɛ ɔ genesis no ma genesis chapter 2:15-25 onyankopɔn hyehyɛ awadeɛ kamakamakamakama ɔse sɛ
1: na awurade nyankopɔn deɛ onipa ne kɔdua
0: awurade deɛ onipa kɔdua adi nturom hɔ
1: sɛ ɔnɔ na ɔnwɛn hɔ
0: sɛ ɔnɔ na ɔnwɛn hɔ
1: na awurade nyankopɔn hyɛ onipa no
0: sɛ na awurade nyankopɔn hyɛ nipa sɛ
1: turom anua nyinaa di bi
0: halleluya
1: amen
0: kɔ 24 no ma me
1: 24
0: aha
1: saa nti
0: saa nti
1: na ɔbarima bɛgya n'agya
0: saa nti na ɔbarima awurade da awareɛ nti ɛna ɔhyehyɛ sɛ ɔbarima bɛgya n'agya ne ne na
1: na ɔde no akɔbata ne yere ho
0: na ɔde no wakɔ ayɛ de ade akɔbata ne yere ho toa so
1: ɛ
0: na wayɛ honam korɔ
1: na ɔbanu dadagya
0: na wɔn bɛnu no
1: ɛde dadagya
0: ka nhyɛ ka awurade din daa ɛti awurade hyehyɛ awadeɛ no wohwɛ genesis chapter 4 a genesis chapter 4 verse 1
1: verse 1
0: aha
1: kane hebel
0: kane abel
1: na adam hunu ne yere hawa
0: halleluya
1: amen
0: adam hunu ne yere
1: hawa
0: hawa nhyɛ ka awurade din
1: amen
0: wankasɛ ohunu ne mprɛ wo
1: daabi
0: adam hu ne yere
1: hawa
0: ɛti onyankopɔn hyehyɛ awadeɛ ma adam ne yifo me boa
1: yes
0: ɛti adam ne yifo awadeɛ no onyankopɔn na ne hyira nadeɛ so
1: yes
0: wɔnoa na ɛbɔ adam nti ɔnoa na ɔkɔfa ɔbaa no berɛ no
1: saa
0: ɛna ɔhyira so na ɛbɛyɛ ɔbaa no okunu ɛti ɔse adam hu ne yere
1: hawa
0: ɛti adam na ne yere yɛ hawa ne yere ne hawa dado halleluya ɛti obi ka kyerɛ sɛ duaba na ɔmo kɔdiiɛ no ɛyɛ adam fa ifo a na ɔyɛ torofoɔ because wofa wo yere a ɛnyɛ adwaman na wabɔ
1: Dabi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: So far we yira enye dwama yo.
1: Dabi.
0: Eti wo se adam ho ne yire. Eti wo Jacobo bo ba ra ro den ble bema no.
1: Sa.
0: Sa ne yire. Eti eduaba no mukodi ye no, wa mfa no. Enye se adam ko fa ba ye eduaba na si duro num.
1: Babu na nka ne sa.
0: Ke emi ma me ba.
1: Amen.
0: Babu se mo nwire ntira de ya kire no.
1: Sa.
0: Wo se adam ho ne yire. Na o yade ai.
1: Na o nyinsane.
0: Na o yade ade.
1: O nyinsane.
0: Ene de ye hu ye yire o.
1: Dabi.
0: Ye hu ye mpra na ye nyinsane.
1: Sa.
0: Bible no say Adam ho na yire na onyinhyan twaso ai
1: na wo king
0: na oyade ade
1: wo king
0: ene so de ye wo yempra na ya wo kwadwo
1: yes
0: ye wo yempra na ya wo kwame
1: yes
0: ye wo yempra na ya wo ama eti onya kokwo hyehye awade e ma Adam no ko first Corinthians chapter 7 verse 8 to 9 ya hwaso mame
1: first Corinthians 7
0: ai 8 to 9
1: Paul to awalefo ne suja fofo
0: Paul to awalefo ene ye suja fofo
1: na me kamache sijafo
0: ne na onyakopon ehisa awade enti wo se wo ka tra sijafo ne ekrafo wo se
1: eye ma wo se wo tena wo se me
0: enye ma wo se eye wo sa nka wo tra wo se me
1: na se wontumi hye wo ho so
0: a wontumi hye wo ho so a
1: ene wanwale
0: wanwale hallelujah
1: amen
0: enti awade yade awade ni jehopa
1: yes
0: wo se wontumi hye wo ho so nti
1: wale
0: wale to aso e
1: na eye se wo be wale
0: babu se eye se wo be wale
1: se se ho be yen
0: so be tra ho no wa bura jaman
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: aha
1: na o se ayeso obo wale ye
0: ayeso obo wale
1: sinse ho be yira yira
0: wo so ho be yira yira eti Proverbs 18:22
1: o se de wonya ayile no
0: eti Bible se de wonya yire no
1: wonya de papa
0: de wonya mpra
1: dabi
0: hallelujah
1: dabi
0: se de wonya yire na nya ade papa dia na che se de wonya mpra no wonya ade bone
1: yes
0: Bible se de wonya yire no wonya ade papa
1: na wonya wade ho aniso
0: na wonya wade ho de ade
1: aniso
0: aniso hwe ko John chapter 2 verse 1 esa se urade na ni je awade ho nti Yesu Kristo kura ba asase we so no ofa ono akasa kwa yefrashe
1: yes
0: because awade ya de urade de je ho ye papa papa
1: yes
0: eti so ya brother baba oda se utie me na utete wo yire ana se utite ukunu waja ukunu ya ya ya waja wo yire ya ya ya na ana se utie ana se ubro jaman na se onye wadre so ba wale ya wo problem papa papa
1: sa sa sa sa
0: wo si de wanya yire no
1: wanya de papa
0: ana so de obi nya yire a na wanya de bone
1: oye le bon sam
0: ko sha wade sam wo wajo ho
1: eh
0: ko sha trad ko sha sha wa fe cheke wade din
1: amen
0: e ma ya bu ma ma na ma ma ya bu ba en so no ma ya bo ya bo so ni e di ya ma no ma chi ni e gu wade e en ye di wade na ko ye good ye to ye ma no e ti ye to ni ma o ba be ma no a na be ma no che kwa sha ka ko bo ya
1: eh
0: na o ba ni jimi kakra bi a na acid abem etu amema na sika ya bam shake urade di
1: amen
0: ni akwachia oba na etwetwe koko ase na yekuno because enoko wale oba ya di be 26 million 10 million
1: yes.
0: 5 million
1: yes ye so akura no
0: ye to akura no hallelujah
1: amen
0: na nkwale na dani gold ne diamond
1: jetri
0: na ukobo sha ka wei na so oba no betra wo nche na so ka ba ko no ka ba ko ka mbie no no ka nan a e dia na besi ofie ho shake urade di
1: amen
0: take quotation na mami
1: John chapter 2
0: ah verse 1
1: kena yifrusia
0: kena yifrusia
1: na ede to so miensa no
0: na ede to so miensa no
1: we share for kena
0: we share you flower here for
1: kena
0: aw
1: galilea
0: ah why here for
1: galilea
0: galilea aha
1: na yesu ne ne me mami
0: o na yesu ne mami ye ade
1: e wo ho
0: e je san se awade e awade de ji ho nti yesu ba ono akasa bo ni ketem ko tena ye awade ase
1: ai awale ase
0: awade ase
1: yes
0: se se awade na ne ji awade ho pa
1: sa sa
0: ene ji awade ho pa eti mratie no maba wa mumwali na munyan plantie no
1: eh
0: bachira bomadi sa kira wagen hallelujah
1: amen
0: che epistate chapter 4 no epistate chapter 4 no verse 9 no to 12 je the bible ne ka
1: sanka 49
0: aha
1: kichemu
0: enkron
1: enkron
0: ekodumienu
1: ekodumienu no
0: wose sai
1: benu yesene baako
0: bible no sai nipa mienu ayesere baako
1: ebi se won bre market ya won ma
0: o ta se won mo kobre e dey time anaje won mo wo ho a aketia pa e wo ho e ma won
1: sa
0: aha to aso e
1: o se na se na se ohwiase a
0: na se nipa mienu nam na ba ko hwiase a
1: ba ko be ma ne yo
0: hallelujah
1: amen
0: oba do okuru da ho na anaje ba ko yale a ba ko de ba ko be ko hospital
1: yes
0: na won so a won wale ya won go da ho no
1: m
0: wo yale anaje a
1: muntumi chiwa
0: nketenkete ba chewu ubewu Hallelujah.
1: Amen.
0: Yeah, it's in the Bible, no. Awurade de gye awade ho no.
1: Yes.
0: Was in the pa bia no da na do a, wo ho beye won hye.
1: Beye won hye.
0: Hallelujah.
1: Yes.
0: Na ba ko yale ya ba ko de ba ko bako hospital.
1: Yes.
0: To as why?
1: Was in na ba ko fu a ohia sia, obi nka ne ho no.
0: Ba ko fu a wo da na na do, getenkete chiwa.
1: Obi nka ne ho no, e ma ne so no enuye.
0: Enuye. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti, to as why?
1: Be, na so on ba nu da
0: na ba bro se on ba nu da
1: wo ho ye won hye
0: wo ho ye won hye
1: na ba ko fo de
0: na ba ko fo de
1: on ba si de na ye
0: won hye. Hallelujah.
1: Amen.
0: June, July,
1: hey,
0: weather na ye cool,
1: hey,
0: January,
1: mm,
0: December,
1: mm,
0: eti je fo bre.
1: Yes.
0: Mun wale na mun yan pratue no ka emi ma me ba.
1: Amen.
0: Wo si se nipa me nu wale no da wo ho ba ye won hye
1: na ba ko fo de
0: na ba ko fo de
1: be si de na ho ye won hye
0: wo be de na ho ye won hye.
1: Na so betua omu baako a.
0: Na ebetua omu mu baako a.
1: Ba nunu ni badi asie.
0: Ni enu nunu ba dia de ba ka bom ni na di asie.
1: Na homa ebo ahoma ebo homi ansa no ententem.
0: Na ba bro she ahoma she ebo homi ansa.
1: Ententem.
0: Na chese oba ni okunu ene ba.
1: Yes.
0: Ahoma ebo homi ansa no.
1: Eya
0: oba ni okunu ene ba. Oba ni okunu wale yade ebe ka homa ya mi ansa ye ba.
1: Yes.
0: Eti urade die because o tuo Jacobon na ni nshirapa ni yefunu mu ade.
1: Sa.
0: Urade obo ni obo awade se nipa firi mu mla na mo metra ni yensom no.
1: Yes.
0: Wa mo pransa yennyem ni yennyimu
1: dabi
0: shege urade din da.
1: Amen.
0: Eti Malachi chapter 2 verse 14. Malachi chapter 2 verse 14 shege urade kene wo Malachi chapter 2 verse 14 no.
1: Malachi 2 verse 14.
0: Aha.
1: Wa se na mokase
0: na mokase
1: enam de aso
0: enam de aso
1: if say urade ye woni omrantibre mo yire
0: entem da si ni woni omrantibre mo yire ebla mu gira ho for better for worship.
1: Yes. Sa
0: urade ye mu dansini
1: sa
0: and for better for worship ni nyadwuma
1: dabi
0: shege urade din.
1: Amen.
0: For better for worship no enya adwuma eya for better for better
1: mm
0: ye pade ye denko a
1: ye denko ade enwuno ba ye mpe
0: bema adwuma sey a na oba ahyase na obi hebu. Waba so bema so adwuma sa sia sa ekosura na wa sa sia di nkwasi asam wo fie
1: o fa bi ka ho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Opia ho ba ti no num na ba fie 12 o'clock.
1: Yes.
0: Na adwuma sa sia ekosuru nti wo di ma nsam kire ne yire
1: sa
0: Bible ne se bra mu tra ho amoye for better for worse no Awurade aye mu dansini
1: sa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tu aswa
1: o se Awurade aye wo num lan tibe mo yire ntam dansini
0: Awurade aye wo num lan tibe o kire o lan ti yire mu a na te se wofi awa dano na wale
1: fo shaka wa no
0: onyakopo jira finfini ho
1: sa
0: eti for better for worse ena ne yagade ne ma wo se wo na kureye ne dia me de me ben ma onkwa da nyina no sabla na urade ye mu danseni.
1: Yes.
0: Eti se kotru ba bi na sa uja wo yire uja wo kuna wo problem.
1: Yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e
1: ona na wo twa ne kontompo
0: efe se efe ba ne sa enye wo uja wo yire na sa uja wo kuna ana ugu awade ano a ensofo abugu awade amuntie
1: eh
0: enafofo abugu awade amuntie Bible say so ugu awade na enya awade ano na wetwa no kontompo
1: otwe nyankopo kontompo
0: otwe nyankopo mua
1: no twa no kontompo
0: na wabetwa urade kontompo do watra sase wesua wa wujejeje to aso e
1: na so ono no hukafo na wapam yele
0: Bible say waso ono no hukafo o ade wapam yele woni na pam ahyebo
1: mm
0: eti mufa awade ano nko awiyeye ana busua bebre egu kofo wade e
1: onwo ba nti
0: ko high court wo kohwe
1: e ba
0: haleluya
1: e ba ma nti
0: e ba ma mu nti na
1: amena na to
0: na so o twaba
1: da bi o
0: u ka se e ba ye papers ne dia corporate pressure complaint dodo ayepe
1: e pe menena to na so
0: e ba ma ba. Haleluya.
1: Amen.
0: Buni mbabi abawa ade na ko fa bi mra no
1: e pe menena to na so
0: e ba de ma nye nipa na ma
1: da bi
0: e ti se sister ne ngo bla ne ngo wa na no ntra se gu awade ano
1: dabi o
0: ya ka twaso twaso e
1: wa se dunum no na ba ko pe na wo honhum ka ya bi
0: aha
1: na ade na ba ko na ohwe nyankopo ho ase fo betumi
0: ya sa
1: etu nhwe mu hwe mu hu ye mu honhum ho.
0: Hallelujah.
1: Na ntwa omla ntibre mo yire nkotompo
0: nkotompo o se honhum mu nimpa no ene ye sa o ewiasefo ene apetition snap awade no ada so wo ho
1: o
0: wadi ni gu because akwaye ya faso ma mema ne bon kwase aka no ese na komam etu obari din kwase asem kakra bia na koma na hura kosoro cheke urade din da wose urade ne wacha no ne hweye ntuko Hebrews chapter 13 verse 4
1: Hebrews 13:4
0: Hebrews 13:4.
1: Muni awade ni.
0: Bible say awade ye ninini.
1: Na mu awade pa ho fin.
0: Na mu awade pa ho dia de. Efi.
1: Se nyama mafo de.
0: Efi say adwama mafo de.
1: Ye wale say for de.
0: Ye wale say for de.
1: Onyako bebu ona ten.
0: Obi a waja me yere. Obi a waja ni kuro onyako bebu atan.
1: Yes.
0: Ye ti awade pa awade jaye. No pe awade say ye. Every am a friend a be dia de. E be mu no.
1: Sa.
0: Shaka awade din.
1: Amen.
0: Wase.
1: Muni awade ni.
0: Muni awade ni.
1: Na mungu awade mpa ho fin.
0: Na muni munyi ade ade.
1: Mungu awade pa ho fin.
0: Eti minya. Sofo a. O church member. Aba chretre, oni ne kunu. Aware se mo akira wo. Na ne kunu no enko wa so ne binti. O ka kira ne sa wo ne sa ba ko tuche ntidu a wo ntwa. Na nkonko ja ne kunu no. Sofo wo tie me tie ne ye pa. Bible sa awade ye ni ni ni.
1: Me ngwa wale mpa ho fi.
0: Ma ye ngwa wale mpa ho fi.
1: Nyamamafo de.
0: Na adwamafo.
1: Ene wale sey.
0: Ene wale sey fo de.
1: Ene
0: e ma bebre. Egwa wale mpa ho fi.
1: Yes.
0: Ye kunu ma wale wale wa akotra burochire. Wotu kwa jale kunu oga na akotra burochire bura jaman.
1: Sa.
0: Be ma so jale yire oga na akotra burochire bura jaman. Enkra tanti.
1: Sa.
0: Wodu obi a wale wo ha bro wo kunu wa ha. Eyi na ede ba ewiase ede wo ko. Say papers where I'm found go heaven. Shaka radi din da. Bible say awade dinini.
1: Mengu hufi.
0: Mengu awade hufi.
1: Say nyamamfo de.
0: Ofi say jamamfo de.
1: Ene
0: awade say for de.
1: Onyakopo
0: bebu wo maten. Eti obi a waja ne kuro obi a waja ne yire. Wa na mosumo obi a wade agu.
1: Eh.
0: Wo problem papa papa papa. Wo problem papa papa papa. Na Esa intina Exodus chapter 20 verse 12. When Yakupon in the Mlan Samedi Kaibano, what you shame? And Mlan Samedi Kaya, when Yakupon the Bible, Exodus chapter 20, verse 12. On power, you go and what you shame say?
1: Do you want to know any?
0: Exodus chapter 20, verse 14.
1: What say? In Sayawa, dear,
0: and yet, daddy,
1: in Sayawa,
0: it's when Yakupon was in the Mlan Samedi Kaibano, what trash him,
1: sir?
0: Shawa, dear, dear, yenini,
1: sir.
0: But you know what I am Pounfi. A mere mawa, dear, and yet, and uncle for how baby, and Mlan,
1: sir.
0: Yemko bon kwa siyaka wa wadiya hon. Onyakopo nipa na obo no. Wadi bo no wanyene hei.
1: Sa.
0: Eti wusu wude ma consider.
1: Consider.
0: Bible say consider.
1: Cheso.
0: Hallelujah.
1: Anyele so.
0: Asu wadu mbo wadile dodo.
1: Sa.
0: Sister milio wada hei.
1: Hey, hey.
0: Ubanu wa ye diamond. Hallelujah.
1: Amen.
0: 30 milio wada hei. 20 milio. Na manu wana yo.
1: Hmm.
0: Obe abi tumika chile ni kruse hei.
1: Me boarding.
0: Angelina cry me ho fesin no.
1: Sa.
0: Wono cry kwa no ho ade na ya gene 65 million. Na me ni Angelina. Me cry de 80,000 cry de mabusha fo aju ye cry.
1: Wonam se.
0: Wo ba kwa hia. Ke emi ma me ba.
1: Amen.
0: Na okuru ba kokot 80 million na gu. Na fe wo ba tra wade na se a. Na wo sha se se wo ye adwuma tete kan wa. Ana ba didi obedie.
1: Sa.
0: Ana ma wade ni gu no. Asofo am ya sesi kan nyina ma enkrofo dia benum koku ne moto asolo ko a different rush no mo mu ye dede o wade asen so safo no omo nshamvrepu no mo
1: da
0: bi hwehwehwe do finano kisino kisino wow
1: 5 1 cd no na shim
0: na ye bu ye ketem ye ko hallelujah
1: amen
0: etu onyakopo de ne mra shamba no wo tro shem sheye de ade en sheye wade ye Ebubu ya wade second one eba no. Deuteronomy no. Chapter 5
1: verse 18.
0: Verse 18 no.
1: Na ensaya wade.
0: Na wasa trash him. Mlase first one ebubu ye no. Wade second one eba no wasa trash him.
1: Sa.
0: Se nya de ade.
1: Ensaya wade e.
0: Ensaya wade e. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti shade obi. Shade obi. Oh Proverbs chapter 6. 32 verse 35. Proverbs chapter 6 32 to 35. Na numu ye ja no mablate e. So wako fia kwa kwa ya oba wadi ye. Na nima amene ne papa achajo. Na diwa mba jeno. Oko ya oba wadi ya babo. Na koni tu babo no. Oko ya oba wadi ya. Diya nima amene ne papa beka se fable vya fabra. Fako ma wong. Oka se fapete shibla fapete shiko. Oka se shnapa fako. Oka se nsa fako. Oka ne mfye gany. Bibi bia lebe fre nani ye jababa. Awa se wajeno. Famano. Enkasu ye Kristo ninti untu snap babo na nka ne sa ka emi mame pa wose famamla madia mamla dia de ese no etu ukona se ose dia woje no fama no chinchina no na obeje upesa wodane ni sika na se ose wonpena dia na kuma mu pe no fama no na fa yiriko na fa somdwemla hallelujah
1: amen
0: etu onyakopon woja wale ya mutumi adimana ene eja wanfa ma sofo wafa ma sofo e na obi tumi ye ne yire ho ade wa brochire ne maame ne ne papa ati gana hanum ahwe ne akwa kwafa obi maame abegyina ho sey ne maame sha wade we etwa 5 years kura na urade na ehu awade ne mobo sha ga urade din
1: amen
0: etu hwe Proverbs chapter 6 32 to 35
1: wa sey the offer a yire no enity
0: bible sey esa sey urade na ne gye awade ho nti no obi ofa obi yire no
1: oniti
0: hallelujah
1: na do yesa no
0: he bible sey obi ofa obi yire no
1: wode sey ne kra
0: oye de ade
1: wode sey ne kra
0: yo ofa obi yire no ye kasa oniti a wadwene nya adwuma obi agya ne yire wo tu kwa wo na wani ate ye hallelujah
1: amen
0: udi obi yire chisa acha sey wo na oni peter sey na we aloma peter sey wo na oni me we bible ne sey menka kire sey de ofa obi yire no woniti to aso
1: ye sa wode sey ne kra
0: na wo ye sa odi sey wo kra
1: na e ma ne nim gwasie no
0: obi bible sey obi ofa obi yire no e ma ade nim gwasie no obi nya to aso ye
1: na hohura no ompepa
0: na nim gwasie no awurade mpepa da obi ofa obi yire obi oji obi kunu bible sey woni nim gwasie
1: ompepa
0: da wo na mane ye tre wo ma na mane ye tre tre wo nsa akra we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye chi ne hwe na ma na ni ase nyina papa ye no hallelujah
1: amen
0: wosi wani gwasi mpepa da
1: sa
0: he o de uduru ha uduru fie na ho na o de abusa se ablanche bi a na ote wo kofa obeyi ne ma ye bu no ye ba kire wo efie no e wo ha hallelujah
1: amen
0: osi de ofo obeyi no toaso ma me
1: wosi oniti
0: waniti
1: na wo de se ne kra
0: wo de se ne kra
1: na e ma ne nim gwasi na
0: obenya obi ofo obeyi ana obi oji obi kunu no e ma ne nim gwasi na obenya
1: na ninkunu ni obelema bufuhie
0: bible se ninkunu ani obelema bufuhie
1: na awrato da no emfiri munfi
0: na awrato da no omfiri munfi da judgment day obi ofo obeyire ni obi ofo obi kunu ani obi a wo sey awade aware sey ofo bible se judgment day awrato da no wo munfiri munfi da tozo e
1: asi
0: hallelujah
1: amen
0: wo se wo munfiri munfi da
1: sa
0: eti Jeremiah 23 verse 10 Jeremiah chapter 23 verse 10 ana numri ajanum esabia ya ka cha mu faje djuma o 23 verse 10
1: ose na aware sayefo
0: na bible say aware sayefo
1: asha sasene so ma
0: look at the Ghana
1: ana
0: aware saye aite say fosu no ade ate na ade senyina ya wale gum na egugu ya si ya wale tell beka ho na 20 nzu agu etitam bia mikusu ameka se krobi a na dwo so okoja na yere okoja na kru minua oti nsem ya sachira sachira papa na urade nkasa nkyira wo na urade ontufo wose na wale sefo ade acha asase no so ma to aso e
1: na no minti asase no dia bobo
0: aware seye nti asase no ye den
1: edia bobo
0: edia bobo hallelujah
1: amen
0: aware seye nti asase no ye den
1: edia bobo
0: edia bobo gana asase ya sei nyina ene ye duaduane a this year dey fertilize egu asie nyina ye aware seye ay abasa asie ni dia bobo ene koko okura gye so dey fertilize egu asie ni nyina firi wayire wonpra wokunu wonpra boyfriend girlfriend wonpra wonpra empram why was so tin ye obi di obi yira chi ye ka hwe kire wan person dey ye djuma mi pe quotation ba ko a kire se ukoye oba nwa dia this how dey kwa so dem ko bon kwa shiaka ye wedding ansana nyakopo atiatum mi pekota shir ba kwa tresa sofo etubi jira ena ene eja tobe di obi bam ema awale ebra ena ne eja enim ho ahwe mi se se nyasa quotation we pe mi number 0243 325517 unya quotation ba kokora de mamia meja preaching mi tro challenge bible scholars ni na Matthew 19 no wase sai
1: wase aware gya ye ho asembisa
0: aware sai gya ye ho asembisa
1: na falesifo ne panenche beso
0: ana falesifo mbeso ne hweye
1: se obi wo ho kwan se
0: obi wo ho kwan se
1: asembia
0: lenti
1: oja
0: na yira na
1: obuase won se
0: ana obuase won se
1: monkin kan se
0: efifitiasia no
1: obo oba ne beema no
0: yo obo oba ne beema no
1: obelma
0: no
1: oba no obo won
0: belma no oba ana obo won
1: na o kan se
0: na o ka se
1: yenti no nipa beja na
0: ja yenti no nipa beja na ja
1: ni na ho
0: ene ne na
1: but no akofa na yire
0: no den ho akwa dia de akofa na yire etu hwa ena ne eja wale a oba ni okunu wale a ni ya nti awale bia ewa busua fie no ohwa enta nyina
1: sa
0: tokwantokwa bempa because o se nani eja no se mu wale a mu firi wo mu na makopem ho ba bia tena
1: sa
0: ti ablanti a woti wase wo fie ma ne nya wo de propɛ na kɔpɛ baabi patena na unia no ma no begu awade no
1: yes
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: me nua ba wo du kuna kɔtena busua fie bɔ pɔ foforɔ hallelujah
1: de bi confusion
0: na confusion ba ba ho wose na ne agya mo ka mo ho bomu a mo nkɔ ena ne agya eka mo bomu wi a mo te mo ho firi wo mumu na mo nkɔpɛ baabi ntena
1: sa
0: mo nkɔ ba mo sesɛ makokura na mo ba potɔ na mo ba di a ewa urade nsɛm
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aso
1: wasi yenti onipa beje na janene na ho
0: onipa beje na janene na
1: lo nako fa
0: na yero wa ko bata na yero
1: onyina koye honam kro
0: na onyina koye honam baako
1: dina wona so nya baanu bi
0: hallelujah
1: amen
0: ena ne eja ade moma awade awia mo ya honam baako awalefo mo nya honam ntia abrancha ya ma yiri fa ufun kakra hallelujah
1: amen
0: ababa wa ya ma okunu fa ufun kakra adwom bone tie na oba na okunu obi ntumi fa de yonko fun
1: da bi
0: cheke urade din da
1: amen
0: adwom bone ti oba ni okro bi tumi fa ni yoko fun wo so me no ba ye ho number ko ablatia wo bo yire ma urade nkasa nkyere hallelujah
1: amen
0: se de utumi mu ni padua no sa de urade so kasa kyere urade wo fa ye bo ni che no nsiesie yen
1: amen
0: ye ya fu ma urade wo ye mabo hallelujah
1: amen
0: fiti sable ye sa kyere ya dwen awade e ye urade amo se enye problem o na su nipa ni ewo mu no oba adwene nye be ma adwene nye hallelujah
1: amen
0: ade ese ya wade ya ba titire kan ho ya bufuo hallelujah
1: amen
0: awade oba so hu so be ukunu go soro na wa ba fom hallelujah
1: amen
0: ukunu ba fom a na wo so ade ade wa ko soro na se ko ye negative plus negative a na peja wom hallelujah
1: amen
0: na ba bo sa wale sa ye fu be jira tem wom to aso ai
1: enti de onyakopon di akabo mu no
0: enti de onyakopon di abom no
1: hwe na nipa bi antiti
0: hwe na onipa bi anya de
1: antiti mu
0: ene wese na na eja etiti awade mu
1: awu enti
0: ukunu nam nim so wo sika wo sa ona hwe yesu wanam kra na opriti priti ukunu sa minim se adwuma no kra ya ne de o sa yesu wono na o adwuma mu a o yesu masoma no ukunu sa private care ya obeware yo de ba ye sa anya ne de a wa kosia betimi abema we padi na se wa kura de o de kofa ye bo ankeye boga papa bi sori ya no de ka ba besia wa ja bema we ye tiri dia kwa kofa kwa we bible say di onyakopon akambom no say ye hiawo say ya ho chiro ema nipa biala wo ye ohino wo ye president o wo ye sofwo wo na bible no wa wi ni nyina gu tiri mu a bible say ema obiala nya de ade entitim to aso ai
1: o se
0: ah
1: okachia no se
0: ana okachia
1: se ende mose mai kwase nye enya yawade
0: ana mose si ma kwanhye ye nya yawade
1: wose won se
0: ana si won se
1: makumade nti
0: makumade
1: ana mose ma kwanhye
0: ana mose si ka se
1: mo nya moyire no
0: ko jai wo yire
1: le vivita sie no
0: le vivita sie
1: na kante sa
0: in the beginning genesis 2 no wo ka adam ne yifu bom no ewurade adwem no na kante sa o
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aso
1: e timi se mo se
0: nti mi se mo
1: se nya ajama mo nti
0: wo yira nko bo adwama wo kura nko bo adwama
1: na se wo ja no a
0: se wo ja na
1: na wo ma ona sa wade
0: e ye adwaman ene owuo ye beba ho hallelujah se wo yira nko bo adwama wo timi ja no wo kura nko bo adwama wo timi ja no but opa wo timi fa wade hallelujah wo timi ye diade e fa wade because o si yan fa yan fom so nche se de eje o wosoro no se de ade
1: ade che
0: ade che na mo de che na o sa ko ye bia o dia utumi ja no hallelujah
1: amen
0: because o si mo ni adwamanfo ani afra
1: sa
0: ani aware se ye fo hallelujah
1: amen
0: na obi a o ye adwamanfo wo mumu ne de munyi ne ntwe mo ne ni di se de parpo babo se mo ne ne mo eto ye continuous obi a ye ne tata so na se o de woni hu ne ba ko mi erum ye sa o sa o ji no afri wa bla bom ade ama kwan ma wa de ja ye ba ye adwaman ana Romans 7 no so to aso wa hama me ana wo ko Romans 7:2 ne so a owuo ene so tum tete awade yem ye nkan ho to aso wa heha Romans 7:2 no wo so ba wo show kunu ase ye de ne kunu mra ye ade achechere no eti so kunu no wu a otum wale na se ne kunu wale ne kunu wi di a wonye de ade na so fa de kunu achi a aya ware sha ye fo na bible so ware sha ye fo so beja wo chefa o jata die num to aso
1: ose
0: aha
1: enti mi se so nyaja monti
0: nyaja ma monti
1: no bi ja na yira
0: no bi ja na yira
1: no wale fofura
0: no wale fofura
1: sa wade
0: hallelujah me yiru nko anya me de me ja no wase ya wade
1: nye papa
0: wase me yiru mu me hallelujah me ja no wase ya wade me kru num wi we ja no wase ya wade etu na okwa wade oso to obu ase bo mpa ye na ma wani te ho awu pre na okofa de yemfa na duru baabi na se wuntimi na se wanko bo jaman wanwu na se wonno me saa kwan ne su jaina bible se waya wan se yefo na obi ala obe wale de twaso twaso twaso
1: efsefo ne se ne
0: sefo ne se
1: saa no nipa ne tie dia
0: na sefo sade saa no nipa ne ne yire ntem te dia
1: na nya e so wale
0: ene awurade ene na chese nse se ye wa
1: na che won se
0: ntimi agi we nipa nyina na ebetumi agi
1: di wona wode ama won
0: ene won ma om de ama won
1: na itutufo bi wo ha
0: na itutufo bi wo ha
1: wo won se
0: bi wona ye wo ha ye bone se onu de oba wi aso ma wale bi ne paul na wa wo ti akono wo mu de ese se wale
1: o wale ye
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: ye wo bi wo ha de oba kura betumi ada ne nche mfie du kura onye oba no hwe oba bi wo ha de bema bi beto ne nche mfie no modumi eh eh onfa ho oba bi wo ha na ma ne nikura ne bema so
1: sa
0: bible se wo onu sai nipa ne de ani tutufo na de chante sa na wa wote nka se sesa wale de
1: so wale
0: o so wale to aso e
1: o se na etutufo bi su ho no ma
0: nipa bi su ho a
1: o so ini ntino aye o ho sa
0: obu ho a o so no bompe se be ma bia be ha no
1: sa
0: heaven nti won pe se o ba bia be de ade ebi no port to aso
1: o se de obeti magi we no
0: nti wa obeti mi age no enye nhye
1: ne by force
0: on for show hallelujah opa no wa wale o mpe so a men wale e wa urade nhyem na mom sawo ya wa dwiso wale na ko buruburu jaman dia urade no obedi no nyo nyo nyo nyo nyo chaka urade dinda
1: enti
0: no bia kwa to ama ho se wutumi sha ho so ndi ye dia de
1: wale
0: wale hallelujah
1: amen
0: fa 19 no mami verse 19 wa kai ho
1: verse 19
0: aha
1: di wo jani unani
0: verse 19 no
1: aha
0: aho sala oka 19 ye jani to aso
1: sa wa se di wo jani unani
0: aha
1: Abrante nka chenu se.
0: Na Abrante nka chenu.
1: Bedi enya so.
0: Medi enya.
1: Ade na ade na ka. Yesu ni se.
0: So
1: pa so konko.
0: Pa so konko.
1: Ma de awo. Fa ma ehiafo.
0: Koto ehiafo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ha check up.
1: Amen.
0: Eti First Corinthians 6:9.
1: First Corinthians 6:9.
0: Chapter 6 verse 9.
1: Na wonu musa wana won tene no.
0: Bible say, wonu musa omo omo tene no.
1: Enko Yakobo ahindi mu.
0: Enko Yakobo nche yana.
1: Ma wona dawo.
0: Na ma wona dawo.
1: Ajama mafu.
0: Ajama mafu.
1: Abosomsomfo.
0: Abosomsomfo.
1: Awade sayefo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na tese ye ka omo omo suma bosuma. Awade sayefo ka.
1: Yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Colossians 3 na verse 5 for be catch no. And Colossians 5 verse 3 no so be catch no. Si e ka abosomsomfo a enye kwaku firi num. Omo omuja omo yele num na omo omuja kru no. Omo nyina ya abosomsomfo ti se kwaku firi num. Ati se ayi antuanum

0: wa wo ka asam no na kwa ba ba di ade
1: ase
0: ka wade eti Revelation 22 no Revelation 22 e ka na fi atwa dwuma die ne so
1: ase
0: shaka wade wasai
1: na mama na bless eh
0: onyakopon so ama bless eh
1: on fasa kan free na jama mom
0: fasa kira free jama mom
1: na so wansa kira
0: wansa kira
1: hwe medimeto mpaso
0: hallelujah
1: amen
0: bible no bone awurade de ombeto mpaso judgment day no wa hwewon eya warese ye for ne adwamanfo hallelujah
1: amen
0: ejeje awurade on pesa wali jaye beba emafra ni tie o because adani eja no awurade de nkola na mamu no mu na wo se motete akra na akra be ye obesuru awurade hallelujah
1: amen
0: etu ko progress 22 verse sha die ntira awurade mpa wali jaye no Proverbs chapter 22 verses mebusham
1: chabafone kwaye mfaso
0: it was say enani eja no mono monchira bofra kwaye onye dia na ware say ye ba mumo be da chira kwara no kwaye
1: dabi
0: etu hwe kwara aye stubborn nyina awori jaye na man kwara aye stubborn
1: sa
0: enkwara street children sa ba nyina fira wari jaye
1: sa
0: papa ndi mame ni jaye dadadada
1: kwani
0: ya mtu wo subi wo ye nkwasi
1: so jaame dia
0: wono oba ni jaye a
1: enkwara no so
0: hallelujah oba ni jaa wa manu nkwani ba bi nkwara ni ye wodi a
1: ye wodi a
0: urade chira wo papa papa sa brandie wo yire no ko no wa fa wo sho chira papa wo se chira bo fra kwa ya wo mfa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: wo mfire ho
0: ene abatan ene batan bo ho a obe ho ne ba oni no onum no oba oba na nkwara ni nyina da
1: sa
0: yani tam ye de shakala nkwala ye stubborn
1: sa
0: shaka urade din
1: amen
0: pate eti oba ene ba ma ofra kwa ofa
1: so onyini a
0: o first first peter nma chapter 3 verse 1 to 6 ne ye fa nkwala ne bia ne mato aso
1: sa peter ngumedi kan ne yensa o se oyire no mo bra pa
0: bible se eyire no mo bra pa
1: na sala na mo oyire no
0: sa na na mo oyire no
1: mo mra mo asema mo amen
0: awurade mpa ware se to se yire no mo mra mo asema mo amu kunu no
1: sa
0: to aso e
1: na se binu mantie asema no so a
0: na se obi antie nyankopa
1: wa fa oyire ma abara papa
0: ni ba oti fie mu no ke wo ni die sa ye so se de o ma wo die no site na ye kon da wa ye
1: sa
0: hallelujah
1: sa
0: christofo awa di sa so di
1: me
0: nta
1: me nkwa so da
0: to aso e
1: wa se se oba hwe mo mo
0: otie obi ba
1: ho so mu na
0: mo mo nya mo chade nya wona mani die
1: sa wo sika hye
0: ka hye ntatia ne dashin emfa ba wa to aso e
1: ne mo ho sisire nya akoma mu nipa wo hunda
0: hallelujah ene ema kwa awade a ye de kopa hunyade hallelujah
1: amen
0: onyaka fama okunu onyade a fabra etidie ne kunu beto ama ne bia wo minim sister bi ne mpa bo akota tie ti woda so firi bi gum ade kwa na ji no wi ase hallelujah
1: amen
0: oba be she to me kotontoma less by 1.2 na nukuru na ma pe bo she ko tuan college school fees o se mo ma mo ma she she de
1: enya hunama ni de
0: enya hunama ni de to aso e
1: ma nya honhoma ejuo
0: ma nya honhoma ejuo
1: eye ko
0: o kristo ni ba ma o dress nya simple to aso e
1: na se na sa hu se na ne bo ya din
0: sa hu she she no e na ne bo odin de o de o sha no fofofo wo ha no awurade wo hun sha ne bo odin
1: ne kata hu
0: na che se de o sha ne bo odin na wuhu no ewurade wo ho sha ne bo ofo
1: efo
0: hallelujah
1: amen
0: enti nsha de nipa hwe na mo hwe de onyakopo ye de ade to aso e
1: o se na sana titimire mu no
0: titimire mu
1: e ma konkron mo su onyakopo
0: ma konkron papa bi su onyakopo
1: o mo hye wo mo ho
0: o mo hye wo mo ho
1: ebre wo ho ase
0: so po wo mo ntade ye nyina chi ne ye bre ye ho ase
1: ama wo nkru
0: ama ye kru no me nua ba wo bu kru ana bible se kru no ni etire nya sa na o kan hallelujah
1: amen
0: Kristo ni ba ugukunu ojidi ni ba kramo ni ba ugukunu ukunu ka ba kunu aka mienu oka miensa no to aso e
1: o se sana sela etie abraham efere ni
0: sana sela etie abraham
1: efere mi wula
0: ene kristo ni ba afere ni kunu kosi papa kojo papa
1: black
0: dada black kojo wo se wo fere ni wula aha
1: ono na se moye papa
0: ene na se wo ye papa
1: na mo su ahun die biala
0: na wo su ahun die biala
1: wo ye nema
0: wo ye de ade
1: mo ye nema
0: wo ye nema itu ko Ephesians 5:25 na ye nkan ho ko show progress no mami ko progress o ko Ephesians 5:25 na wo se kunu no so mo no mo yire no
1: sa
0: se de kristo so da asafo no lodi no ho mai mai ablanche ya do yire ya kokoro yire
1: sa
0: ka sampa kire wo yire
1: oh
0: baba bitum bie na no me kra me ba wale kra no na majuri ya me hu de ye yam koyo ho ade be makwa sia ka emi mami pa
1: amen

0: koi.
1: No nini me no ne simu koi.
0: No okodu die Yakopon akye ne ho.
1: Na okoduru ba bia o Yakopon kye ye ho no.
0: Ebla mse foru buchia ho.
1: Ebla mba foru buchia no.
0: O sese enyina no.
1: E no sese enyina no.
0: O kye ne ba ne Isaac nsa.
1: O kye ne ba Isaac nsa.
0: O ne to foru buchia no so.
1: E no ne to foru buchia no so.
0: Na Abraham eten ne nsa.
1: Na Abraham tren ne nsa.
0: Efa sika ne se.
1: Aha.
0: Wode bekum ne ba no.
1: Wode ba bekum ne ba no.
0: Na le bo fuo firi so e frɛ ne se.
1: Na wurade bo fuo firi so ka kyerɛ no se.
0: Abraham.
1: Abraham.
0: Abraham.
1: Abraham.
0: Ana o se minie.
1: O se minie.
0: O se efa so ka bele ma no.
1: O se nka kura no.
0: Enye ne hwe. Na afɛ me hunu sɛ
1: afɛ na me hunu sɛ
0: so onyankopɔn
1: so urade
0: na wo ka me wo bakro no
1: anka me wo bakro no
0: never man ani so
1: never man ani so
0: hunu
1: no hunu
0: na hwɛ
1: na hwɛ
0: ojeni bi a do
1: to pass bi ewo ho
0: chede
1: to
0: pass
1: to aso
0: wo me mu wo na chi never am ko fa ojeni no
1: never am fa ojeni no
0: ani si ni bana na mu ebo ohyafo de
1: ema urade na to aso
0: na eblam to hodin sɛ ya hwɛ
1: sa
0: yile
1: aha
0: asɛ ne urade ahunu
1: aha
0: Enti okano ene
1: se wokane ne se
0: bepo ohunu ewurade oso
1: sa pepo a yehu ewurade ewoso
0: de ewurade bofo efri so frɛ Abraham se
1: aha nti verse 15 no ka se
0: ewurade bofo firi so frɛ Abraham bi se se ewurade esie ni
1: se ewurade sie ni
0: sa se waye sa asem yi
1: se waye sa asem yi
0: no kame me obakro nti
1: na wan kame obakro nti
0: makame huntam se
1: makame huntam se
0: na me shawo
1: ehira na maye de ade
0: me shawo
1: genio
0: Na don't remember was it for Dolly?
1: A Dolly.
0: So so and Sroma.
1: Sroma.
0: And then Puanya.
1: And then Puanya.
0: Was it before I come who cried so?
1: Chen ye. Oh, sir, Fedia.
2: You shan't buy a neighbor.
1: Chen you. A son say.
0: Why, what disaster, Miss?
1: What disaster, Miss?
0: Shan't miss your
1: walk. Passed it through temptation.
0: What is
1: your look? What was Yano of Femunti? Shan't a mediadi.
0: Miss your walk. Mama se fo adore
1: se fo so ado
0: se oso nsoma
1: se oso nsoma
0: ene mpoano anwia
1: ene mpoano anwia
0: mama se fo befa otabu kura pura du so
1: se fo no befa watamfu kura ede ade
2: edisu
1: ti before ebrade be shira abraham no opashe abraham through for temptation then fa so hwem na abraham to ne boase a odidi ewurade akani nyina so nya wotwen hwae de ewurade pese weye no Nemba nya do no pese oyeno ho wiase no. Awurade tu nhyira bosuo gu ne so.
2: Awurade akwa se sohwe ni ho a na me nyankopo nya adwuma
1: nya. Yema.
2: Nyankopo so nya adwuma nya.
1: Yes.
2: Nti nipa nsohwe wo.
1: You are God of principle.
2: Nyankopo nipa nsohwe wo ho.
1: Faunesia.
2: Se nyankopo nya adwuma nya.
1: Fa we mla. Eti wo se odu be fa nsohwe mu. Na wo to bo ase wo nsohwe no ma obehyira wo.
0: Monku ni dia botri.
1: Nti wo se ka James 1:12 for see shrinken nimpa wo to ne bo ase wo nsohwe mu. Eti Genesis chapter 22 Abraham to ne bo ase fam na urade se. Esan se.
0: Wodi
1: sunti
0: mensu mensira
1: wo tra wo nsohwe no mu nti. Mensu meden mensira. Na wo se memo ase fo ese mpo ano anua. Otutu kai twatwa so apostle bebere.
0: O se na
1: o se di obeshira omeshira o.
0: Di obadum madume o.
1: Na wona ba ye gidifu anyina adien.
0: Aja.
1: Nene obi asoro so ko Abraham kukuru. Uko Genesis chapter 39 verse 7 so a. The same thing Awurade beshira Joseph.
0: Joseph ni Potiphar yede no.
1: Aha. Wo ye den.
0: Na e ba se ensem ye chire no.
1: Ensem ye chire no.
0: Ni wa etro ni si ye
1: tem so. O ba tu na ni si Joseph
0: o ka se.
1: O ka se.
0: Woni me meda.
1: Woni me meda.
0: Asi Joseph am pre.
1: Joseph am pre.
0: O ka che ni wa ye ni se.
1: O ka che ni wa ye ni se.
0: Mi wura nya mi nti.
1: Mi wura nya mi nti.
0: O hwe de woni fie.
1: O hwe de woni fie.
0: De woni nya sha
1: bensa. De woni nya sha bensa.
0: Kese simu fie ha.
1: Obia na o ye kese simu fie.
0: O ka mi bibia la.
1: O ka mi bibia so.
0: Se wo.
1: Je se wo.
0: Sa sa de yi nu nti.
1: E fi sa ni yi nu nti.
0: Ade na munya mumuye kese yi.
1: Ade na munya mumuye kese.
0: Na me bari enti a onyakopon. Ona ba na na.
1: Ade de no ko tu fie se. Meboa Genesis chapter 41 verse 1 okay tifi asem no verse 1 say
0: Jesus chief fellow Dayase
1: aha o chire Dayase jedin ko tu fiase wo no
2: o fati biere mu
1: ana o to ne bo ase ko da fiase wo ana Joseph ko so da
0: o hen
1: ko so da Genesis chapter 40 no o hen ko so da ana dia akwa bi ye yi ni free prison ho Genesis chapter 40 verse 20 and Joseph catchle and say
0: na na so mien sa no
1: aha
0: e fela oda
1: na e fela oda
0: to nko nyina apuno
1: to nko nyina apuno
0: o man sa sa hwe sa sa fani no
1: na sa sa fo pani no
0: pan to fo no mu pani no
1: so e be ye na dwuma enti sa branch ye no keka kire wo ye ne say oda ye na wa shono enipo obetumi a kire say ye hebrew ni bia
0: Joseph.
1: Your friend Joseph. I know. Oh my, I'm going to find the buyer.
2: So I'm not the fear. The fear.

0: wa ba hene wa toy a wo nam so
1: no
0: ayo bi kro mu hene ti nkasa nyanye because wo hene wei
1: kolana dio machi no
0: hallelujah
1: amen
0: ti assembly yo
1: ayo aja
0: wa hene 70 years odi legon ya kola 22 years ekoy wo hene ko 50 hallelujah
1: amen
0: ti assembly yo
1: aja kanyinyina
0: ɛna nsu a ɛda wo kurom a yɛde atwa wo nofu anoa bi agugum agugu wo ɔhene wo bɛmam wo maame sɔ wo bɛmam kɔ soro na wakɔsa nsa nsuo no bi na wɔde agugum na wabɛmam kuro nyinaa wu nhyiranka awurade ɛna wobɛdi wɔhene saa asase saa nsuo no a yɛsa gu wo bɛmam ma wobɛmam kuro nyinaa wuyɛ no ɛna wode ama galamsɛefoɔ wabɛtena kumasɛn ne nkran ɛna wo nom votic onum special isa gawrade
1: amen
0: onum tuam nsuo
1: eja no kure
0: etuam nsuo se nya bottle mu die ni bi
1: die
0: butu no
1: aye
2: si fridge
0: hallelujah
1: amen
0: ene wasan so atu bura ewo ofie o de machine se sisu na mita bon o spark e bugu se ya enu enu kura no o de horoka
1: o de horoka
2: aw
1: chance kura jom fam hulumu
0: dia o dia o man fo no mo no o dia magalam shefo ana dia wutu ya no so wan kotu no wa bonten watu no wa ofie na o de machine ya si so oh tie na tie de e ba na ka mu bo gata trai na ka mu invite evangelist na ka mama me mic na ifi gubekum ni nimfa na message wey ni etuem ni etuem ni etuem wa hin wunti krom krom boy sa wati watu wo wa me krom wo mlanti enyina listen
1: aja kanyina
0: kuma wa hin prima wo no shaniye
1: shaniye aja
0: Proverbs chapter 25 verse 2
1: Verse 2 verse number 2 verse number 2
0: Proverbs chapter 25 verse 2 Every pukuha
1: sa jakanina
0: every popa wa gine bi every poje ye wo de bo wa suma betu ato ba ku bi kra de an convert punum ne ntoma no sane mu
1: ana jo de shem
0: isa gaurade
1: amen
0: wa gine pao na wo sane ne ntoma no wa jisika gum ye betu abai 300 million 2020 Ghana no bi bonus
1: 50 kan hunkra
0: isa gaurade
1: amen
0: enya sam kitu o
1: jakanina
0: na wa gine na because ono ka se won yini woni
1: sir
0: na wo mo mu di na chi no wa ji wo mo di
1: ayo
0: isa gawrade
1: amen
0: e ti wo mo won ko fa bag ni kra ma
1: da bi ono
0: na di wa training ntuma ma ti agum
1: eje no anu no
0: ne ne bo kra da so na se sika ni guntuma ni mo di bogu no kon
1: eje no a
0: jo ti ka ni ma na ni sika ni go bag ni shi ni na so kon ko fo ono wo mo nam na kisa
1: oni obi eni
0: hallelujah
1: amen
0: wi ye ni ye ya
1: a
0: yes ana Genesis ni kai Genesis 4 se se uye ni ye ya akwa gina ko ni wanti uye ni ye ya aka ukwa ukuro mu wa aka di posi fo ba ko wa hine uye ni ye ya aka ukwa yasi asoja fo be di wachi wa hine uye ni ye ya nke dura kwasi da ya ukwa ukuro mu ahumache